0: Tau whia e le tua Samoa, ia ina ia pule mutai mane vo ia whaupunga a le nisi.
1: Ma lo se wha manuia sa o le lei, sa noanga.
0: E se le mana ia o whatunga koe inga I la so ma a, e le ngata e muri ma ye se whiau taua. Ia e whapena fo I o a, ia e, e sa o le tala le maku pai whiau, mai e la uka le pese a. Ai le mfai e le pese, yo mfai e launga, e le pese o na launga, yo e.
1: Ia.
0: Nalai te leo, a. Ia wa, o kasinge I a wala, o le mfai o na momoli ai, ia, ni whiau o te leo, o ngai koe inga sa la kufatua, whakunga koe inga I le nisi. Ia wa, tō wha mai te sa,
1: wa
0: maali liu, ta rofa, ia e sa, wa, le tō wha mai upo le tusi. Wa nga lue nga e muri muri ia ia te oe. La la ua malo lo uma tō wha mai tia sa nga I koea inga sa rako whai a whatunga ia. Ao lea o la la vampa
1: ngai. Sa o lea o la tau kukuma.
0: La o lea o la rako nga lue nga o lea tau tua pia sa mua.
1: Ia.
0: E ala I rako whakunga maa tango fie.
1: E moni la va.
0: Nga ia po ia o lea whatunga.
1: Malo. Mai
0: wa longo le fuama le pao. Sa tuala. Kasi nye ia inga tele. Ia, ainga kerele, kasinge, ainga sātuala. Ia, ainga tausi e le atunu. Ai, wefo nei awa noa Samoa, e ui lawai o le nasa a matamea atuai, ia, ma ia le faltua, ia te mukisa ngaluao. Le talaina fo le tātou po kalame, le itula a mata o sulua ngai tasi. Fai leo se maalolonga. Ia lewa ngai mai leo fai ngaluenga e toi faa wau, ma... Ya so ula fo I le au nanga mal tautua walfa fong fonga ta pua il malo le tatu tu no. E on mea lea ya e fa talo fa tuai sa upaanga le nis I le nanga mal fa alualo. Ya ule fo kua koe fa fonga lea tu no o nga sa tuai se fo I ya ongo o kokuangia fo I fa le ainga. Ya e maise labo o tono wao. O lo fo I o le moto le kako le I te o le nispo o a iei so se wharapuputonga ma so se au unanga. E iei ala kumo me o tulafono. Kulafongo la le kako le I te o. Family first. E whapenga fo I le lau e kalesia ni le nis. Nango lau e kalesia e ma neia ia o le kele o ngai teine matama e afia fo I le mako ufale ma karakarangua ngai ia e o akwe tata noa tuspa ia maltala lei. Ia o lako wale mo le mau o le autua le kalesia lea o le aupa ia wa so ngā tai. Ia o le ainga ave le whaamua mua
1: ne moni la
0: ia o whapenga po la tato ia leangai leifo isesi e whaiteo leifo isesi leangai matauria o le kalesia po ina a waia le afeonga le konuina le afeonga ia le malu
1: malo
0: ia po le afeonga po ia whenuti ia le malu ia peli whenuti ia o le afeonga le konuina le tato le ito ia e maku whakalo whakusa moa I le nganga e tumul whaloalo, I e monia nal whaafilo e fo, I le whaltua ke mkisa, I a ao tatu wa tunu u. Le nganga e whai mai upo atoe ina mai o le fue lawe lawe o le ia iwi via, o sa mole atu mtofi, I a mea nai whaafilo e atua e pa I telo si a tatu wa tunu u, pol kalame masani. I a sa voice time ni tatu tala fo, tatu wha som tala nuai mfale, Awal ma tango fie o nav ko a vayaso a toa sa fe ngai e tatu o tunu u ia makulanga o Paul Kalame fa nga solo ia I tulanga o le mesina
1: ia I sa mo e sifo ia
0: te wila fo I lea ma mantua akula I mea fai nga malo pifo o ngia kungu kako ke iai tulai mai ale fai nga malo fa pe mai fai nga malo tulai mai ia se mako fo ile nga batau
1: se mato le swinga
0: se mato fo ile fai nga ia wa fo ile e makau dia ahale lei se fai nga malo tulai mai or fai nga malo fo inga e umina e makau dia fo ie fua le fia fia ole atu nu ile
1: sa o le
0: wa nga ia nga ele fai nga malo malatu fa soina ole oa maltamau a inga ole atu nu ai nga ta fo ile va ia ku ia o onga o tupu ma a wa fa tupu la ia le tele o fa na u ata mai mo fa nga mo wa fa ilonga ia tua tu tonu mtanga wenga ka fa ile mai mtanga wenga a pe o tu la nga pa mai le a pe fa ta ia fo ia o le va ia so nga o ka maka maka maka ngo fi o por ka la me a o le tu la nga fa nga so longo le me sina ia tonu se ta tu no. Ya tunu la sa sta mi. Ya ona taina le o tato a talfo, yam tato fa so se yo lo fo bo ngi si me fo, wa ye fo ya me fo la nga mai ngi ta ya e le afion ya ngalu mal mal na tipi au tanga vai ya, a wal fa fo fo ngol tato tunu o lo so fu am papa au, e nei fo ya tunu fa fo lo tato lo to so fu am tato au mo vai, ya o le avai tu se ta musika le. Ya fa o ile ole o danga ya matula ngol ta to po kala me
1: ma lo sano
0: ya ole o uli ma lo fa tai ya tua na o mapu mai ile ta ma tanga fo ole uli ile

0: Whatunga mā tango whie a le li o pesa i le mā leota. Ia, nā toi e. Vai atu ai fōi ni staimi o le tātou pōkalame mantua mai sā moa. Nei te i fōi ia ua pei e fōi o le tāla e whai le pua nei a nganoa. Ia, nei i a whaina le whingalo le tātou tunu. Pra ma ua se, ua so atu ai tātou pese a mantua. Ia, e iei loa se nisi fōi o le atunu an malo le atunu o vili mai ma wha to ai tau nuu mai fōi o lantou whina ngalo. Ia, e le ngata e le wha lau loa ina fōi o peo le au ngana o le tātou li teo ne o le wha e piwa balu te si ma le tasi wha mō. Ia, e tau tu ai le malo le tātou tunu o lo soifua mpā pā au e nei fōi ai tele o Brisbane. A wala ane ingalo le tātou telefoni na to lua wha o valuono valuono. Ia, e te vili mai ai i hoi wha lau iloa ai. Ia, le ngata i hoi wha lapu tonga i tono ainga o communities. Ia, o venga fwoi ia mea fie wha lau iloa fwoi nuu mai kalesia. Le ea vanoa le tātou leo ngana le tātou le i teo i le nganga malwhalo. O le sa vili mai stasi o te mali. Le a fionga ngā fatasi fui maono tek. Ia, atonu la ole, o ile mafua ing fa ingoa wa ole ingoa le ole kampani ile wa fa'ala ulo mai. Ia, tas fo te mali ila fionga nga aftasi olo yeila na au nanga. Ia, fia soifua tautua fo il malo le tatu watunu. Lea wa yei ia lana au nanga lea olo taua ole tax shipping. Olo na winga o uta mwha mamoli. Wae kako kalngoa lo i tūlanga o le shipping. Ia, o mo meo waa kele po i e whewa i waa o lea malo ma lea tunu. I tūlanga fo i o wafu tele. Ia, ma tūlanga o taulanga fo i le wale whela ua ina fo i ma le mui wha mamoli. A wala ne ngalo sa mua lea tunu pele. Te whaftai fo i le whiongal ngā aftasi. Ia o maua fo i nei awa noa tele o loo iai o lewa iai tonu wa tala i Brisbane nei. Ia le nei fo i la au nanga o le tautua le a fionga le ngā aftasi o fo i maono tex. Ia wā fo i tautua ina malo tātou tunu. Ia a iei ngulanga e fia ave sau ta vale. Ia a meise fo i o utam wha amu mori o tātou a inga e meise lava o aso fo i o kilisi masi. Ia awane ingalo e le lei alo vili. Ia se i o lewa umana tu i eile avanoa. E mawhai pe mawhai mo meise avanoa i lungo le tātou ala leo. A se i wha funga fo i le atunu. Ia ma whalau i tele ai fo i le tūlanga o le au nanga. Ia, ma le tautua ina fo'i, ia wale tautua ina le malu le tātou tunu e ala fo'i i siana o nanga ma le tautua al nei fo'i tamali o lea tunu. Ia, lea fionga ia fui maono tax, o le ingolang company, o le tax, shipping, o uta ma wha mamoli. Ia, wale ngaro, to te lea tātou e mna umia lea o nanga lea ale nisi. Ia, a kongo i fo'i, ia, wale kelea nga kako wawai fo'i le i nisi fo'i o tamali i fwoi ma le malo le tātou nu. Ia ai, wā o le kulanga le, ia ki au ia leo ke baba ia ku, e iei le se tasi fwoi o peia sa fai fe au, ne fai fe au o le kalesila le uesip seta. O le ngai fai ala au unanga lea ma lona faletua mai la lo i Melbourne, Victoria. Ia, e mantua la. Ia, a kongo e whaingkāl, whasota inga mai leha, okay, langa o le mauke friends i lungo le Facebook. Le ngā rau kei loa i le, ma nei fo tautua, nei fo i, ia, au nā le atua, ia, sunga i le whawhenga inga, ia, e le mwhaingtua le fia soifua tautua le tātou tu, o kwhawhkai e tolo, pūlou le a fionga ngā aftasi, ia, pe a whai o lewa i eltu langa o Esika kou a, i tonu fo i ai tenei o Brisbane. Ia, wale, ia le momoria fo i outam, wha moli sa moa, alka ko pesel ngā, pesel lea ngā koe papaya kukai, ma koe wha onga ua pisi mali tā laina. Ia, wale, fia sauno mai o lea whionga, ia fui maono, ia le kako kampangi, fo lea wa tala e polispeni, ia, lea sa oe, Oi, Lili.
1: Mata ngō fiele au au nanga wā whaamanu e nei tātou nei aso a wā fwile pa ia mal mamalu o le o I tātou lo ono fwe nei Brisbane ia. Pe ia I tātou e mana ia le, le mele o lo o lata lata mai. Ia fai ngō fiele lava tusi lalo numera ia na ona mana o mia lava sosoan. Ia tango telefoni a lae e fai ngō fiele na ona maua ma tumama le tue tau su e a. I nei lava I o tātou lava vai fanua I Brisbane nei. Io te lo fo nei vai tai mi watele lava e alu alua le o langa e tatus fapi e fia ave se a fi Samoa fia ave se container mo nei a inga I Samoa ia fap tai mo nei au au nanga.
0: Mo ole ole I oi whātai a le nisa a e sau noa fōi a au lewa o fōi le ia wā le ua le ki o le fōi o ngei mea ia mea le ua manga o a ia e fōi le le e fai lolo lo laisene a sau loa e peno ka kōpō kalame wā le au ngama kō ua
1: fai wā mata o nanga tete
0: ia wā keke lima a wā mei fōi le le mea nā lea o le ka ke whāsoa me tāra noa
1: Pale pale mali e mai ta.
0: E mamalo le atu no ya ole ole ole le ya le buko e oso le pesa ya a pesa a fai fo fa fo mai le ta to no ole p to p ole bridge ole bridge to belongings ya a wale ngalo moli ya foi lo fa ngalo ta to nanga mal tau tua
1: ya wa
0: ya o p o sia ta to no ale tele ai ale au le sitala Ya wal toy fa wa wina o tatu po kalami le unanga mal tau tua le nga la le o tatu tau tua wa o lo to a ma fola mo lo to lo fa tu lai ya le toy fa wa wa ka ko po kalami ya nga ka ko lu pu sa mo a o sa mo community a ka ko le a le o fa ip ya o le te le la ba ka ko itu la ma mafua o lo ko anga le ma lo ko a ma fola mo lo to lo to
1: a
0: lo ko Ya fa mau popo fo itulanga ya walawal fa wa winol tato langa ale au ngale fa sala wa kwai ka ko ka ko pisi nisi pe nga yele ka ko TD finance nga nga ikuna ale Smith Road ya lifo I nala ya Nico Peters ya ma le ka ko ngala le fa le lava lava ya wale wa nga fo itau tu al ne au ngala le fe nga ya pe I Ya, wale nga lo kako unanga umale nga se ya I le faltua I Asia ma le tatu fale o loa I nga I loken ya fapea fo I le fionga I le fa I apauli ya ma le tatu fale o loa le nga I nga I le nga kai fo I nga nga e wa kala le kako fale o loa fo I nga I koruka ya le maua makuna ya Ao le fo ye le si le al fale o loa fo ia le to fa Pauli ia o le I fo I fa tu le ia le si fie mo ken no le alu le kai ngai no fa ia
1: ma lo ia straf pai
0: ia na straf pai ia ia le nga ai le nis wo manat fie fa funga ia le tu nu ia wa ka ko vai ole me ngo ma bo bo vai e moni ole ka ole kasi nei vai nga e sel fie fa ngolo ngol au ma tu a me se a malu le ta tu nu ole ma bo fo nga fa le nga nga ma ta u dia ka ko po kala me le sa ta tu fa ia ka ko fa I a po kala me fa ta si mal sunga ma ke ni sa ka ko ka u ole fa la o ta ia ia a o leo la uka ko suia la ngolo uka ko ko a fa wa wa fo ta to na nga ile u ya le uta wa o le ma fo fo nga fa le nga nga a ya wa fo ile wa ma pu mai fo I ta mo fta nga le uri ya a se yo ba ko fo se ma fo nga fa le nga nga ya wa fa wa wa pe ma fa ma ta ngo fi pe ta to a ma fta nga ma lo ta to li a o fa pe na fa ti no ti u te ma fa wa le nga te nga I ku ai ko ngo ma ta ma la wa Ya fa pia fo ile o nanga o ngai fa na o lo pe nga fe ngai manga we ngai tono ma ko ma fa fa nga we nga a wa fa tu pe na a o to tono a inga ya ma le ko nga fo ka ko pili ya ai sa no ia se ka ko a ma bu fo nga fa le nga nga ni ba nga o le aso ya
1: so fa ma ni sa
0: ma ta po kala me
1: ya tsunu pele O le tatou mafaufaunga whaleanganga mo le nea wa uli. O le tatou mafaufaunga wa si I mai lea I le tusi o le lua Timoteo. A o lona mta upwe tolu foi upwe tasi se I o I le whao. A ia e I loa e oe le nei mea. O na aso e ngatai e o mai e I aso whaingata. O e mana na o I tupe. O e loto vii, o e whaamaua lulunga, o e upuleanga, o e ele whaalongo I mātua, o e ele loto whaafetai, o e āmioleanga, o e ele loto āinga, o e e whaatua upua, o e ele tāofi manaonga o le tino, o e wa whaasawa, O e ele alo lofa I tangata a miolele. O e faalata. O e e so ona fai. O e wa faafefeteina. O e wa tele le mana nao I mea faafiafia. A ele ai se manao I le atua. Fai mai le mau. Ia o lua filifili ma le atua I au mea uma e te faia. Na te whaatonu fo'i a te oe I mea lelei, I oe, a e ta oto I le pō, ia e ta oto ona o lea tua, I na ia leo leo o ia I a te oe I laumoe, I oe, be a e ala fo'i I le tai au, I a tumu lou loto I le whaafetai I lea tua. A fai fo'i e te whaia ia mea, E faa ea ina oe I le aso ngata anga. Amene. Ia manuia lau fasausanga Samoa I toenga o le ne aso. And God bless.

0: Io le fatunga mata ngofiena a ta maiti mai le pa. Ia e se foi le mane io la tu fatunga. Ia mane foi fo mai wo o maua le puna va yola a. E se le mata ngofia o tau le malta to ma vo vo ma fale nga. A le nis.
1: Moni lava le tau le le lava le.
0: Ia e.
1: Ma o maua le puna le
0: o. Ole au nga foi le na ia. Ya tatu ah o tatu ah baba ya tu lenis I so se tu la langi ah ya wa matua ka ko wa fa ina la va I me o na o fa la ve fa na tu la ah ya o le vo le le ya o inga tatu te lo ai ya wa matua fo I te mi a o wa sa uni le I fa o le ato e sia mai lo na o so
2: ya
0: E le fai ngofie pe ia upo e mase nei fo I ia tatou atuno a meisa au matua male fo tofa fa mai fai ngofie on fei loa ai fai ngata ia
2: tatou
0: fa tofa e o fo I le di faola nga ngalongo nga ia no na lo fai lo na uso o nga o kei mio
2: la
0: I on kwe kei mio la kou la sapa la ma a le ngofai mai loa a wale o toe a le nga I le nga kai ngā nudunga le maungo o libe talo ai ia e sau lalo
2: pato anga o ketse mani
0: ia e fai mai ia tante le mā tala lava mā u wale o toe mao
2: sao le
0: ia e ia fatau nu loa tūlanga umai pe o na makauria o le maliu ma le toi tū mānu mā lo le li faola o alan tā pena o le tā tua tua ia ono le alofa le I le tangata a tangata luifua
2: sao ni le
0: wao ia nga faya le tangata ia tu ia I ma le fato ia a makau ia le nga fai mai lo le tala le apostolo fapei ona a fai mai vapea nga oki uma ia akam fapea koe faula inga uma ia le le mali uma le toitu maanu maanu
2: maanu ia le na
0: makai fo I le ia le ua maua vo ise vae nga ua fai fo nga e koe lava melka kolejo e koe anga melka kolejo a mole ma saungia pea nga I atulanga ia ia warfa afonga le atunu
2: kelea nga I
0: naitina ma naitama ia rofa pe nga o nga maua mai le faatai fo I ala I kako I le vae nga ta ua tato o mafofonga fale nganga ia e sa oi fo ia le au matua le ia kako kele I le atua ia e kako fa ikiki la ikiki tino a ia wa kako wa ia kui me wau ia le laulangi ka pena pena fai mai Yesu I lo na uso wa anku fisiri ia le uso fai mai o le ala ke mi mo kei loi ki koe o le e koe a fio mai ia ai fai mai Yesu e le ai masutasi na te ilua nga ulu ta mao le langi
2: ia
0: nga uia nga pokalam ia a pau nei o failonga ia ka umai long failonga a tou aia ua tupu tele le malamalama tupu tele le amioleaga ua olologa o tafega o mafuie
2: ia ukako ai
0: so seitua le lalolagi ua makuā leai se mapu e taʻifia afe e maliliu ma tagumia I le palapala o le vai e tafefea fale ma tagata ia le foiga maua ia kakoigei I kuna foʻi I polispeni le lua afe sutasi e mantua le taimi na
2: loaloga
0: mai sa nofoaga leiai matou pae o gaga amaka mai ai o I kuna ia gai mako oi fofoʻi faavaai tulaga ua I lalo e oa le aua le highway foʻi lelealea ua gai lalo atoa I le vai ia o kulaga ga kakou ke ia o nei vai taimi ia sa moa le atunu pele ia o le taimi o le kakou kapegapega
2: saole
0: ia ma tatou sauniuni ia o le a lava le taimi e pulea le atua I ana fuafuaga
2: aole
0: mesili o lna tāua faimai upu atoaina e tumanu ae le tulogologo
2: tatau tapenapena pe o le tapenapena anoa alaga alaga ae lē faalogo ana eʻu lava ina saule lolo ia o le a lava tatou te faalogoina ia so uma ae o tatou saunia ea o tatou tapenapena ea ia faafetai monei atunuu matagofie
3: malona le tali mo oe Pau mau lalo le fi la fawai tupe Wawe maru pui puia Talia lo manao A fio mai I le Honopi Numero 5 Smith Road Kuna Pe wala au mai le telefoni o le Ofitu tolu walu tasi Walu tolu o o Ofitu tolu walu tasi Walu tolu o o Sekia le reta matou JD Finance Joshua Nimo
4: Station sponsor
0: Yeah, o leise na tātou whaatalonga whaapisi nisi le tātou JD Finance le nisi. Ia whaataua lava e kākou au nanga ma le tātou leiteo ia ngai e kākou au ia tātou whaatalonga ia whaapisi nisi pe ngā ka whaatalawina le tai ao. Ia le ua whaupopo mai pe ngai ei le awhionga ngā aftasi le awhionga a fui maono a. Io le fiunga ia fui maono leo fa popo mai leo ia ilanga au unanga leo le tax shipping
2: fa mamori
0: ia outam fa mamori ei fo ia ma ave ia kulanga o mea o fia fa hao fo ia ngai ainga ave ia le ta vale ave le pusa ia mo ngai ainga ia fo i mea fia fa o nga e moni ala ua maua uma ia kulanga o loa samana o mie o tatu ainga ia o asola. Ia ua o aile aisa, e o ile o ngā umu sa abaku ngei e kou i pusa e ave ngai kākou ai ngai sa mua. A mōr teimi nā, ma salo o ke tautarangia le se fulu tau sa ngā ngai le se fulu lima. Kaiminga e iei e li kau ngu ia kampangi kele ia le ua kau ngu i sa mua.
2: Whamu.
0: O le aua iei uma ia ua mwhainga mawai aisa. Wa mawai ea o ngā upu ea o ngisi la tūlanga o ngai vāenga telefo ie ia o le avifo ia o ai kūlanga o me o le o materials o le fao ngā i fale wa maua o mai Samoa a ua nengaro e mana umi ia e tātou le au nangane pe ngai ei le au nangane le fio ngā ftasi o le kāko o uka mwha mwuri wa iei lal kei me fia vei lau tā vale. Ia wā e pauā leo le vāe ngō lang kāu whai kamai ki sa vāi ngō vāe kūngā le ei kamai ki o ei re ngū ngō sa vāi ngō lako kūmā whai ngā whau ngā tā vāle. Kāu wāe kūlanga mō o lau papa ma. Ia wā koe ao le afi o whaola ma. Ia me e loai o lai songa songa ia tama whānau le tātu o tunu. Ia o kaimingei. Ia, e pauā leo le vāenga i ei tātou o se vāenga o se fauti o se tā vale i Samoa e leis kākou whala kā vale. Ia, au vāenga rahi au ngai leo unanga leo, lea whiunga le ngā aftasi.
2: Ia.
0: O utam wha moli, ia, o le nā, au leo la vailo e mati tātou, e me i loa i o lai songa songa, ia tama whānau o le tātou o tunu.
2: Maranga, ia.
0: Ia, o le kaimingei. Ia, pauā leo le vāenga i ei tātou o se vāenga o se fauti o se tā vale i Samoa e leis kākou whala kā vale. Ia, au vāenga rahi au ngai leo unanga leo, lea whiunga le ngā aftasi.
2: Ia.

0: tala I tonu o le 28 aso, le ana amata whaitau mai, I le asonga fua o le nei vai aso na amata I lea whaasara launga. O lona winga, o le tuu avanua le o le komisina ma le ofisi o le komisi o whainga palota, o le ale ma whai e o na whaasara tu pe le lua hafe tala, pe a whaatino loa le le sitala a o mawai le avanua. E ele te le tonunga o le toko se lau mua mua lea o tangata ele ele sitala ua whaasara lau suafa, ele ofisa o le komisi o whainga palota. O le toko se lau lea, ua o fiai ali e ono sifuru male wha, ma tama I tai e tolu sifuru male ono. Ua whanga soro le neiva I aso a oa onga mo whai a onga malau fali, wha pea wha amasino fusu anga mai atunu o le Pasifika, o le atau sini o le wha I unga o le vai aso o le taamilo sanga whai pele, a atunu o le Oceania, ua tali malo oisa mo I le neima sina. O se ta amiru sanga tā ua mōru tātu utano o, ono o le tausanga fōu, e whaia mai e I sā moa I le ta amiru sanga whai pele sa iri avanoa, mō tā alonga le Olimpeka, o le asa iri eita mafusu e angawa ai tā alonga le Olimpeka, o le tausanga lua o lua walu e whaia I rei Los Angeles I Amerika. E tā ua fō I mō sā moa le ta amiru sanga fusu o le Oceania, ona e te pena eita mafusu o le atano o, mō tā alonga le Pasifika I le tausanga fōu lua o lua fitu. O le whae ungo le vāi aso na tēnei, na whai ei se awa o le whelo inga, na wha whelo I ei au fusu mai atunu u SS, e peo na lipatia se furutolu au fusu lo āwai mai, mō lea tā milu sanga. O le stofi nei e te tala alua I ei le tā milu sanga o le tā alonga whai pele, I le whare tā alo le multi-purpose gym I tūrei mato, o na whaanga solo ei nei le whare tā alo numele tasi po le gym 1, I le wha moe moe mai a I le aso tō nai. Tala iyo nene yaso.
1: Fonga o le whapopoonga fo ele neyo tala fau mai Samoa. Awina sa amai mo oe elau leiti o whalongolongo ne Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
0: O tātou tue mafuta fo ele neyo yaso.
2: Tātou tala fau nang tāpina ina msao nia mafonga ino fo e lea whionga I a tipi a utanga vaya. Ya wafo I whapunga nga Samoa. Ya ae. Ole lenis ola no na u baba yeko ya rula to ala upeni ya oti lo ma lo patai ma tara fo ima ya ole sa u tar no to fo itas fo I o tamam tu ala ngwin mai I kulanga la ba ya ole o merla ba via fa so I lungo le tio ya ai ya e Masalo ia awhapunga mai ia si po I lea tamali o lea tunu ia e South Time ia o nga koe apala iaku lea o le kako o le tatou telefoni fa ia spesi a e malo e mwoli atu fa malo ma le fautai o lea unga nga o le tautua ma lea unanga o atu langa uma e peifoi o le neitai au ia o a whamali eina lea unanga ma le tatou le iteo wa iestasi o au unanga fōu wa I tono le tatou aitele o Polispeni before na yai la fiong nga aftasi ya fui ma ono tax ya o ia na le wa yai le le o nanga le wa tala ina ya se le fui pisi ni si torno da to ai tele plus pedi e fa mfai ona fa o atwai ya utam fa moli ya mo se ta to nu tele o Samoa ale dis ale po angi me o kaku karfo le ngango wa ya kwe ka wala lu to to ya we ya e ke amaka mea mai Ya no ya ta tal no fo ya mo fo ile no sa mo ni ngalo ta to li tona to lua fa o pal bono pal bono e te vidi mai ai ya mo fo so wa no e mana tu mai e ta uale tu langa le wo fa la wi lo atu ne va en awa la ta pena le sa u sili ta pena fo i se tu langa mo ta to ia o lo ye fo ngai pisi ni si fo ile mfa na ba ko ye fa mo yo pusa I sa mo Le totele a tātou le o te iloa le ye ye niso tātou fo I olo whaia kulanga yo ka ko pusam wha mori. Ia a o se hawa noa le leile a koke so taie ma le a fionga ngā aftasi a fui maono o tex. Ia le mawalo na marungoa I lungo le tātou le to le to e awha I tula awha le tolu o na fio mai leo leo fui maono. Ia e sau noa tu sao atu e wha fonga le malo le tātou o tunu. Ia a sau ni mai sau sili ia ma tulanga. Ia sili ngia tau o tātou pusa ma tonu fo I o tasile wha ma venga a le nis.
3: Mahalo. Ya ole tulanga lavan na tato talafo ya o sefa tata to talafo just o lo o tatala no mai fo ini no no nga tupe un fai na mawa ni si ole ole tinu e sa isi ti ai le ati nai ma lo tai fale i le bau ai nga wao nga fo ya ne ino no nga tupe un fai na mawa ni ni ai tala fo fau si ai inga ma fa fo wi nai fale o inga ya ma fale mautu wa mautu ai fale o nisi o ainga lo o mnao mia le ni fsoso ni ma nisi o ainga o lo o wa whamanu ina i le fsoso ani au mai i le ele malo
2: ya
3: e whaftai e mon nava no ya e longo longo puya li ia toi fo i le pa ia man malo le atinu o lo o nofo i Samoa ya po ni fo ia tinu e longo longo atu tatou ainga i le o sila fia nei au o nanga a pe fa fe fea ona ona a, ona apalai i ai ma maua ina le nei fa manianga ya ma tatono le si vainga lo tano me tala fo o tui pui pui ia ia pe sao e lau fa lungu i le whanau ia e ta pina pina ma sao ni uni ia ia ma atua i I ni seleni masalo ye ni seleni e maua pe a pe o I nei e e maua ia ia ia tupe tamaiti pe a I mi nice tamaiti pe a faya la ta tui pui pui ia le nae e whamena ta tui fo I I sabai o nae a lue le stala wa fo I tūlanga tui pui pui a al whanau ia a o Samoa le nae whamai o upolu e a mate le sa lua tasio se tema se I o le sa tolu sfulu te sema o le a mate I nae ia tui Ya lestala awa tui pui pui a o whanau na mai I le lalo le tolu tau sanga I pepe fo whanau mai. Ya, ma le pālota na fa mei e lua afe le a le pālota ia ia ia ia sona e lua sifulu valu e a le pālota tangata ia ia ia le whasalaina le lua afe pe saolo o whalonga tui tala fo. Ia e la e fawfaw tua mai e ia tatou le stala lava on time. I nga ia a lo ese I tatou mai le tūlanga o le tutongi ina o le sala le lua afe ta la le sala. Ia ma le awa o nga na fai a o nga ma le au lau fali fai pele. O lo o tali ma lo ma ta amilo I la tau I nei ta imo tau sanga e. E su e avanoa sa ili avanoa mo le olimpeka I le tau sanga lua afe lua valu. Ia e nai I Amerika I Los Angeles e fai le olimpika nai le lua afe lua balu ia ma fa mai e tapina pina toi foi o la o atu whainga mlanga I Samoa a masalo ni o ni competition po o le ani la to sa ununinga a wale tapina ina o tamafusu mafusu angal o tamal pasifika I le multi-purpose gym le nai tōna I mato e e fai e I lato fata singa pe au atu sa mo te le lopo wa ia taimine ia mata ngofi e fai longo atu tala fau mai le sunga ia tipi au tangawa ia tau longo longo puia li I mai pe e sio tato atu no tato le nofo atu ne ia e fai manatu atu ai tato ai ngai sa mo ia ma ne fai au onanga fa alwalo e pe luma sio tato atu no e vai nga umo sport a ele ngata ile lakapi a ole fo I va en olfa ole olfai pele
2: fai pele
3: ya ole si si ile ota to va ya to to ai fa man ye neta to le olimpika
2: ke lo ka ko
3: pe ke le ko ya a wa ma ma wa ka ko ko dile
2: ya e na wa si si ya ole pe ya ole te ne ta to wa
3: olimpika
2: o nga wa ole sa nga fo ile le nga ma wa fo ile kulanga nga ole makaki a numeta sin na fo I me ka u si ma ma fa le tu pale o tama ja a le fo ie o sa fo ie ta to le nga nga fo wa wa du nga fo ie le so makaki fo wa fa ie le fo ie a la la tu lu a ole o stama la a ia e
3: ma lo la va fa ma lo le alom tam fa na
2: moi moi
3: sa wivi
2: sa unanga whaktai lau tā penpenanga, tā ua ia ke loa la ladies, o lea la ua maanga ia lau wā leo ngonga e sa unua a leo ke, nā ua ngofo ngutu si lalo kūlanga lea si tia le tūlanga o tamau ainga, sa o le yoi, le mea langa o kako wae e fōu le tūlanga lea le wai I konga le kako kungu, le tūlanga lea o ainga e vai vai, o le wa tang tang ai ma va ai le ma lo inga inga ai nga vo ing wa le la ma le wa o man ne item ne ele fa pe o ai nga uma wa fa fo ya ya nga ya la ya lo ma fa na no o le ko ke le aka ko ya ka nga ai nga la ngo ngo fo ai fa le o ma fa le a fo la u a le na ko va ai ta tu ta tu fo ai fa nga ma lo lo tu le mai e ka ka u nga nga le le uma ya fa le a wa la ta pen pen ne item ya o o fa ia mo meo ona o fa blabe fa na tu o fa ma ia ma lo longa a o le o lo la va ta pena fa le sima ma kulanga na a o le la wa vai ku le na ta na fa me ia tipi au tanga mai e i va su fitu a inga le o fa i fa le fo nga na be ai le tu langa le nga le nga ko e se mai le e vo le le le ele malo ia le ia miliona e mai ave e fai e fale o ngai kanga ka ia le ngufo pe e fale a folau na ia ingo lai vai vai le a nga sa usa ole a ma ne ia tele
3: ma ne ia tele me lo ne e so soni nga e oi mo fai ina so soni na ta nga ta a le li ma vai vai ma le
2: e oi ia ka mo fai al malo ia pe fo ia o ngai ia tunu uma e ngufo va kasi ale e ngufo ale pale mia ia ma kapenge kamingiska i fale
3: apa ia
2: ia mo fale tio ata o levo i ngufo i ka ko mi pinge fiki ia wa e ka i lo le fale le ngufo i al ka ko wal fongo fe kala i le la ku nungu ngi al ka ko ka mo tikle na ia e kai lo voi le fale lo ngo fer ka ko pongo fe kala ipe ku sa malu fale le ye voi le fal ki wa ka ma o no ma voi sa o ne ia tu nu e ka fai ia fa sopo uma le tamao ai nga ia tu sa uma a e le ki oi fai mai e tu sa uma e o voi la i ku la ngo la wa ya ta e di va pe e se le ia ka wo le pale mi ia ma
3: no ma nga ia la ki ka ko a ma wa se tu nu
2: Tai se tatua tu nuwa tai palmia ia malfai nga malo tu lai mai ai sili ai nga avele vi inga ile tua wa o iang ka penga inga le sosia mal tamau ai nga a le au ka ku sapi e nei ia maula fia fia i le itua nga yo ka kukua a wako fa mali ufo i ma a to fai te sa ia nga na kuka mwinga se atu nu sa uloto wa nga fa pea ngai o le ka kou kei lalo ia kako wa ia kwa ia kwa e lau ia ma olai de io kulanga li ka ko wa nga pa pe ole pu le akwa e ni usila ka ko ma io pe ni ko nga kulanga ne e de o a le wa kang ya ka ko ya lima ya le ka kinga ingol ta to tu nu ya le wa ka ko ai le manuia ya ma ba ko inga so so ni ya tu nu tele ya fa ta ye le i le tua i longa le malonga lo fa
3: io Ia, ma lo lava faftai lava I nei sosoninga nei ainga o mawhai ana si iti ai fulltulang. Faftai a ka ikai e le malo, le amana ia ina. O tulanga nei wa e peona e saunoa I le il tatoa ia tatau. Ia, e tū lava le ainga ia I ona vai e sa ili le tupe e fausi ai. Ia ia le lato fa e toi fa fo winai ma mea e soi fu ai ma o lai le ainga e tu lava tanga te lem fain fa mo imbo ai fa fitai o ma wane fa manianga o e ma faina I eni tanga te anga va mo no nonga tupe
2: nonga tupe
3: a wale fa le leia
2: a o ke fa fitai fo
3: wa amana ia fo tato atu no ia o kua kele fo kanga kafi
2: ma wa e te filofia le lis Ele fai ala ukala. O le kele I o ngai ka mama ngai tina matu o le ukoi fia fo'i I le atunu. O ai seso a le fia fo'i o le kako wafa sino manga o Samoa. A ngana nga kua Samoa kako maingi atunu. O le fia saidi ni munuia. Le ala ukako wa ia kunmea na waye. Ia wai e lima se lau le pengifiki lau maua I Samoa. Le ngā lima se lau o lai ngongo fufua.
3: E tautu sena.
2: E lua se lau lima sfulu me sa ia I le alau koe fapopolisi lua se lau kusai lua se lau lima sfulu I le fortnight a fua la ia I le ngā wa afe o iwa lima se lau I le masina
3: oi
2: e o kua kerea a olfesiri la o kukongi ni fale ma ngā ole pili a ole mōni a e lai tau ngofi ala lai ngofufua ma ua fua le ulu ma le fai ma le talo le koi kā kou afangua Wai o le mea le la yango fieta ua so o le kulanga le o le sa I di ma lo ka kukua ke fa fikai ko kula ya ko la uri la ko ko fa ola ola tu la ngale le fua la ngale le fua le independent day o I fa manga ko ile ko ko nga masa o ka ko ko a sa I di ma lo mo se ta to tu sa lo ya la fa fikai ole ko fa ola ola ko fa I fa na tu le fua ya kula nga ma sang ye wo ye ku nga va ya le voin ko fa ti no vo I le kula ngo le mesin a
3: sa ole le
2: ai ola va skapese ya onga fa wa wa ile oni ngalo sa mo a ole na wa tapi na mai le afionga I le nga ftasi a ta no le afo le tolu ya ole tu sa o le ole afionga le nga ftasi lunga le ta to wala leo ai se fa funga le ta to tu no le au tu na ma fu ai fo ya na ta pena le afionga I le fo tamani ole ta to tu no le afionga le nga ftasi Ia le fo ia unanga waltau tueno n malo l tatuo tunu le afeonga I le ngā ftasi fui maono Tex.
3: Malo.
2: Male Tex Shipping Corporation.

0: wa omile fong tupen ia kulo i runga marketu ia fa malulua tu samoa ono tatu pese matango fiele na ia ai South Terminal toi fa waule a olewa i runga le laina le afionga nga aftasi ia wafo i le taunanga mal tatu company fowle na I nei police peni le nganga male falo alo fatai fatalo fatu la ufeonga le nganga aftasi I fui mono
1: Ya, ma lor se fua langi mai le wafionga, wafionga papa.
0: Ya,
1: ma lor lama se fua.
0: Ya, se fua manuia, batu malu I poenga, fa malu luatu, ngaftasi, ya, sa o sa ta feiloa I mumua, ya, au lewa, wau kusie lalo lo suafa, ya, wau o poloai, po po woa, ya, mai lufi lufi, ya, po, ya, o avayoia foi, Ya mai vailele nu na o ke sawai ya o ole ya ole vailele ya po lufi lufoi la ngale o vai atu lo suafa ole nga tasi la fego foi malo malo faftai a ole taua fafetai foi malo e to le pulo o nei foi a ulanga maltato le to e mole atu le nga faftai wa te fale tawala ma e amana ia foi le tato o nanga ia le o mfaina fa o mai foi la tautua e fa sala la uto ai wal fa fongo le tato tu no ile nga mal fa lo a e mo walu a la tu atu le no e te sa no tu sa o ai la a lo fa fongo le tato tu no ile o nanga mal tautua e lo I nei tato ai tele o pulispedi le nga mal fa lo foi malo
1: ia fa fetai lava Pastai la me lo fionga polo I mor neve noa. Pikele li, pastai mor neve noa, I ava nova pene. E senta ua, e mese mo ma tau nei fai pisnisi la iki.
0: Ma li, ma li.
1: Moli e toale anganga pastai mor neve noa. Ia, moli e toi le, fataro fatu, fa feiloa I atu I le, pa ie man malo sa moa lo, a lalampa pa au I tono of Brisbane. Yeah, strong life after Nanga for the tour, offering a ring on their tour. Yeah, my night of Martina, my tour, but you and my Oletano, although more mainly faster longer.
0: Yeah,
1: I only matter company, only just shipping war. It's the hour of Nanga folk, it's a turn to our
0: new
1: leader. Yeah, all of Tanga, Salona, so tour more, she does what to know or sound more.
0: Yeah,
1: like it. I pama moli ma mauta I ave sa moa. Ia a lewa moa lewa noa. O whaari me voi le tua le si a wala. E tau tua I mo sa moa I te tonu o Brisbane.
0: Tai.
1: Ia o lea lawa te tala le tatou kampangi I pola au nanga fau I te tonu o Brisbane. Ia I lalo la pulenga o le Evangelia San Family Trust. Ia o le pule le au kampangi. O sunga ya David Evangelia. E lalam papa o I te tono o Brisbane. Ia pe o le, ia, ka pe wala inga. O le la whakino mai la kaulea o au nanga. Ia ai, o le ranga lava, ia soswani mo na I tatou tangata. Ia, I te vengala o whakomori ma uta I sa moa.
0: Ma lo fa tai foi malo a o fa fonga ta po I pel malo ta tu no ma lo fa tai o le e se di ale na fi ma wa e le au na nga mal ta tu le to o lo sa no tu sa o le ala o tele ni si va nga le un fai o na ma wa tu o le ta tu o na nga wa le va na o to so I fu ta tu e ta tu tu no le wo no ta sa nga o to no ta tu a ya le ta tu wa tu no tele fo I na mo mo ta tu ta no I fo ya I o I ni Kila, ya apeta ya ne ne wa ya I te fina ngalo ya o la wafionga nga tasi fa pia foi male fionga le pule le wa mauatu o David Evangelia ya o le pule na o tato kambani nei pule spedi ya ya au ya
1: fo tulanga
0: ya a o le tulanga la fui mano I nganga I tumu fa lo alo le tato telefoni I mfai nklo ta I toile malo le tato kutunou e fia ave foi fa moli ya matulanga e fini ya foi tulanga le unanga ya mo la tu fa moli mo ta tu tu no sa mo sa moli la ufonga na ptasi telefoni?
1: Ia. Ia, o le telefoni, o le o fa, tasi di ma valu, o lua, valu ono lua.
0: Ia,
1: o fa,
0: ia.
1: Tasi di ma valu, o lua ono ono lua. O lua valu ono lua. E se uma, So every week,
0: yeah,
1: and mobile ever know a vesifa body, ole for way, yale matro officers, vitelli, isamoa, So, ele ngata ele awa nanga mautu ito tono of Brisbane, but e ka ngu fo iuka isamoa, lau fo mauku ro ele fo ile awa nanga ito tono of vitelli. Olo yale matro ofisa, e ka penga iye an appearance, mani siuke me tulanga umaka pena, yeah, ole si foi me mana ya. Ole wo yele mato loli. E ma fai una kiriva sa o kuele pusa. Ese size o mato pusa lau papa, se tu no. Ya pusa la e mpanya. Ele mato loli e kiriva tu le pusa. Ka longe tu langa uma vapea. Ai le lei ele te facto sa I meite vede vangelia.
0: Yeah,
1: and more any information.
0: Ya ole afionga ya savea male ya ma fo itas fo tausalo le ala leo o lana patua ya lana ya ole fa pinga fiko ko fenga fo ya la ko e fa sal la watua ya so uma mai la vale so fua a so lua so lulu sto vias fa lei de ola vale sto na I ta ko klopo eta u atele ya o ko o le mamalu ta tu tunu tupu matamali uo fo ina lo to so fua a walta to ina ta to tunu ne fo ya nanga ma ta ngo fie a me si di ole u fa fo nga ma wale atu no ya walo la sa no nga ma ta ngo fie u fa la lo ni si tu la nga uma a mo wala ba lo wa no a fu I ma lo a le nga fo ile ole sunga le pule ya David evangelia ya e mo wala le ava no I ta to wala leo e fa yo na e sa sa no a twa fa la lo ni si tu la nga uma ya ole tatu au nanga ile la nanga tu mul falo alo a fui mono ole afi wal convina o le malu peni venuti ya ole malu peni venuti ya le afi ya sabea ya ol sunga ya maukeni ya ole fatua fo ia wola la toa te mukisa nga wao ole auto tua na male au ndanga nga fe nga ya fo ya pe o matona lo ya nei tai mi a walta tu na malo ta tu no ele ta tu le to ole fai pi i balu te si maltasi foi mano e mo moliatu le nga ngol fa tai mal fa malo ai te le tua foi ya le lu sa no fa to fa malo ta tu no ya au le la fa ta u ma tu fa la lo la val ta tu una nga so se tai mi ya e ma tu te tau tua tuai a wale fa fonga malu le tatu tu nu ia nganga malfa alo alo faktai
1: ia o le lei faktai lava
0: tai
1: o le o le e se vela ngonga wo o me nei temi o nga e le pufua ina le tala noe du o lo o le o le o le tau radio station
0: ia
1: ia Tai. Vi no man fast kai de tua.
0: Na li e vi le le.
1: O ye la ba este a fu fu nga ta so.
0: Ya.
1: Este fu ya plan de le ta ta ma sili.
0: Bori.
1: O le mera na o ke e mo moli e tuele nga nga fast kai de tua. Pa fi tai fu ya o e mole ta va o ta va no ina o le taimi.
0: Tai.
1: E mo wene e va no e e fa sa la lau o tuaile matu o sanga. Ai, bol nei tei mi.
0: Tai.
1: Ia, ol nawa vatu ule matu no mera, ai, ia, a moa, a, mana mea lava se si, i si pam te langa, ia, lewa iei teve de vangelia, i nei Brisbane. Ia. E moa i se, se soswani.
0: Ia.
1: Tai lewa, mana anganga fa tai.
0: Tai.
1: Tai, manuia lava le, manuia leso.
2: Mahalo lava, saunoa, mahalo fa tai, fui mauno,
1: yeah.
2: Yeah, manuia le toeng on ne aso.
0: Yeah, manuia fua fua por kalame.
2: So I fua ina.
0: So I fua. So I fua.
1: So I fua.

0: esuafa ia David Evangelia e alala o ia I nei I Brisbane lava o se whaamanianga re namo I tatou o le numera whaamauifo la whaalau whaalua atu o le numera o a David Evangelia o whaatasi lima valu o lua valu ono lua se ia o O say ya toi titi toi tau watu tatu numera na ya ole pulele na ole checks shipping wa yo tata wa au nei I Brisbane Australia nei ya e momoli tele toi amu ia tata Samoa wa tata maua le nei avanoa ma le nei au au nanga ma te whamanatu atu sau no mai le sunga ya fui maono o vai ya so umalava e whamanuia ina I tata e la tau te kiliva sa o atu lava foi o kalone po a lava sa tulanga e mana o mia e na ia peka I tatonua o tau sauni uninga uma a wale wha mo moli mo tatou a inga pele o lo o wha tali mai isi o tatou atu nu pele o Samoa ia le nale numera o wha silima valu o lua valu o no lua Jack's Shipping o le li ipule e te fesili iai o David Evangelia
1: Maro vatai le nis Ia le nāsa moa lo watu nupele O lo soi fua mpapa au tato ai tele Brisbane E peyon sao noa le nis Amu ian tato O lea ua peyon o ta ua e yeile au unanga na e Fatino mai fo e stasi o au au na le tua Ia o lupe faalele fo I o nuu mainga Ia ai lemfaintua lato fia soi fua tau tua A wale malu le kako tunu A wale fa pea e tofu mea lofa Ma fo I kako ma Iei fo I le tomai ma le anga baa I ngai ngei fo I au au ngā le tua Leo fatilo ai faftai O leo o tole a Ia ua makuwa kolo ka pulou a le nisi I le afeo ma naftasi Ia ma le nei fo I au nanga ma le kako company Fou le tono tato ai tele o Brisbane Ia le wata ua o le tax shipping Ia fain fa vatua I uta fa moli A le kako telefoni na Ia na wa uma saunu atu ia le nisi Mana tua o le telefoni na I maua ile au au nanga lea e te vili sa o lava au le amu sa unua mai la fionga ngā aftasi ia o le alako lafo ina mai I nanga lawa umanga ave ia ile imeli ia ma le tulanga fo I o le tātou telefoni o le tātou le itoi nei ia o le o umama iai ia le au fainga luenga longa winga o iola ia ila o mai telefoni al failau tusi o le telefoni ia wa telefoni ne maua ile sunga ia I le pule sili O David Evangelia.
0: Malo.
1: Ia, telefoni fo I o te uoloa. O le au whainga luenga. Mantua fo I so se au whainga luenga. So se company. E iai atūranga uma o le poa atale. O iai le poa po le peno ale. So se company. Ia nea lai whaptai fo I. Whaptai fui mono. Nga ua whaptai atu.
0: Malo lava.
1: A ole nā sa moa aua ne ingalo. Tātou telefoni nā ole o whātā silima. A valu o lua, valu o no lua. Toi whāfonga o whātā silima. Valu o lua, valu o no lua. Fesili I lea whionga I lea lipule o teime e Wangiria. Ia mawhāo iai tūlanga uma e fesilingi ai lea au unanga. Manisi tūlanga uma e te fia sila fia Samoa. Lo watu nupele. Peita yane le nisi.
0: Ia, o le fau o whamalam lama mai. E hiai ma le latau la lale nai vaitele. Le customs logistics. Ia, wa umana se o tangai latau. Le ai se mea tatou te popole I le tau. No o tatou. O tatou whamomoli Samoa. Ia, wa lewa ona whaatali mai le latau la lale nai vaitele. I le customs logistics. E au au na moi tatou. Ma kiliva tatou ina I tau nuu sawa le mu. Ma tau nuu umu. Mamana onga se tato watu no.
1: Mana tua fo I le nis. A whapea ua ono tau sanga o whatino le o nanga le whiunga ngā kasi. Le sunga le pule I a David fo I le Evangelia. Ia male au whainga luenga oka. Wa iai le poto ma sani. Wa iai fo I ua unga ua mautu tūranga uma so ta inga o nei o tato I Brisbane Australia. Ia ma Samoa. Na wai ele lako o main office ngai ngai I Waitele. Ia peo ngai e saunoina.
0: Ia wā sama I malo o fia fai. Molo ofia fai fai fa momol. Wa va me ana umana tuana ya inga leisa.

0: Waise are yo e ya pita ya ne le nes ya we ya fo ile langona ta lofa
1: ma lo la
0: e fia tau tua pea ama awale au nanga tau tua fa wa wa wa ki ta tu tu nu pele sa moa ai pangale sa moa le tu nu pele ya ono tai mi fa tu la fo noina a wani ngalo le na o nanga ma tanga o fie ya ma wo fo ni ngalo ta to pinko nga ta lofa pinko Aye, and I submit it to Fau I mana to Anne, a little Fau remember well Cupilini. Ah, yes. My alum at Taro for Pico, I got Cupico, Umanga, if I can summon Nisi or Inga Fatino,
1: Yamanuia lava,
0: Famuia le Tua, ya. Mamma voice a man lay a Faupopo, a Wale or Matama, I get Kongo Inga. Our next time is a more at Nupere of Mayo to Ao. A vaco malima maltausala yale nise mava peatu, famania tele lea tua.
1: Faso foina samoa lea tunupele.
0: Manuia.
1: Ia manuia.
0: Ile fai wina foi ole ma lava singa ole neva yaso. Se yao foi le fai wina ya o aso tatu te ulufale e fale talum fale tapuai. Ia fape e fole ia vi ia lea tua sili sili. Ole ona le soifua mania maleola. Ya, mau le soifua mania sa moa le atunu pele le au fainga luenga tofia le atua lo fa no no manu fa fale le malu fa fale tulia I tonu ya o e kale sia ya wala o tou wala awina mau fo I soifua mania malange mai matua matua I tonu maota malawa na I fa nau fe ngai maoonga manga luenga fa mania le atua fa soifua sa moa le atunu pele
1: soifua ina

0: Hai mga hane ke la te mite utala tala no ga do tu le lo henge te mene ke tu tala ke ma ku tu ko ana he faina.
1: Ui.
0: Kai wa. Ko he ni ui. Kai alinga tu tu tala ni hamu ni fra la te tu tanga ta lolong. Ko e mata uru tala ko ni hamu mene ke tu tala ke mga pungi pungi ni a pehe me ko tu ai mite ke mata uru tala ya su ka scratch te bidu ya. Mna ke ha ke tu tala ke mata uru tala ya ke pungi pungi ni. Kai mo hai a toka ni pehe na kis kis mai tu he langi ke ha tu tu ro to mahani. Mo e tau mena tau tūru ni tau se me kwa mōri me nake mōri. Kai mō haia tūtāra kāke tau tangata uhulolongo tau tūre wha haia ka hae motu. Tūngi matua tāne nei ko maka furifuri. Longa fukihana tau lolongo ni fasi mo i longa fukihana tau lolongo ni uhu. Si hane ni ka haa tau tūru wha hane po ke leti o nei a tau tūru 4EB 98.1 FM. Kua whakangahua mai whakahaonga i tau koloa ia he matua ia mo he ala tau whanau. I loa fuki au ka hā pihe ni taha matua ko tokolong i tau mo matua sinai. Ka i loa fuki au furituki tā lima ko ia fuki taha matua. Ne uhu tau lolongo mai fwansi tau lolongo si mātuta ki atu fuki. Ke he ala tau whanau ki he... Ke wahanei, si haia fōki e lolongo he matua ia ni hawhangia ke whakahaolanga ne ke he program open a hatau tūru ki he mga hapungi pungi. Longa tu fōki whanu matua tungi ni e matua tāne Samoa ia ko alofa i fulino. Ni whaihoana ia ia ke tawhiwhini matafuruala ha mataningi whare mai one one pata ko anti meipo. Si longa fōki hana tau lolongo ni fwasi ia, moi toka hifo ia tau taonga uho i hana ki he hana tau whanau, hane fōki ni hane kua. Uho fōki ni he tau atuhau si whakaue ki he hana tau whanau ha kua. Tuku mai a taina moi whakatahanga ke whakaonga hana tau lolongo kai pihi mai ala tūru ke whakamore mori ke aua ni ke hiki. E tau kupu he tau lolongo. Ka e tuku atu am nei ki he hakotoko ua tū, ko e whaimanatu nga ia ia ka hake la lafi, po e whaitangata uhu lolongo nga amu tau lau.
1: Fua i hako ona whaitu lolongo tu mātā ua tu kātū ka koe si pō. Nā e, tahe e puhala fōua ena kua tuku ki he tau lolongo wa, e ringa e nei koe. AI ga poke.
0: The AI, artificial intelligence.
1: Ne tuku e he tatoru a tam whate ko chei chei. Si ba he fru ala he tau kupu ne moha koe te lolongo tua i he tatoru he waha ka kua tau se ka ha ke whakaham tak. Mo e fru ala poke e tau leo ne uhu a ke tau lolongo i a hana. Ne parangwane tō tūru e mune ki ai, ti lahe e furufurua. Ko e taha i a tō tūru a sāpu urolongo i a ko maka furifori. Siapa ne pā tātu maua tu he 4EB 98.1 FM, he litiwe tō pā niwe program. Mahi fiua i a ia hako e. Hapa tau whanau fuki hane la mo teke te lorong. Si lai furu furu ala teo. He tau leo me te lorong la tūru ke he tau whanau fuki me la mo teke. Ke hane te lorong. Si mou mai ia e hane tau tālini ia. Kua pika pitika hai tau whanau hane au neke te maho neke. Si lai furu furu ala. Pa tau lorong atu fuki hai. E tau a safa lorong me te tūra mutu. Mo e waha, hoko me ke he aho nei. A nā ni ke hae tau e ta halau tūri tau tupuna ni ako tau lolongo. Ha nā ka puhala me ke hae ke he tau atu hau halau tūru, me ta atu hau. Si hoko me ke he atu hau nei. Si longa atu fōke tau lolongo ne. Ne, ka e whai whi mea tū e wha uhu atu wha hia kata te au ka e.
0: Ko e mō e po ke pi.
1: Ai tau whi o ka hae wha hia. Mereka ni kan dia lolong, macam mana? Kei kua ka ma la e urolongo nei kai, ka urufuroa le leo hau, si wha urolongo hukata ua.
0: Ko e tala e kake te mamatu hai wha ia.
1: O, e ke tali he wahanei ka.
0: E ke wahanei.
1: O tu fuku hai. Nana, ta olong fuku to tu ansa po mai e tu manga te ki tahu si tu rimbote. Ai, mai tu manga te hongu maturu, ko e mawhiti lahi lo tori, mai mahiwhi e ako lolongo. Ki he waha, te hoko mai ki he wahanei to tūru. Si, ono ono te whoke to tūru, ke tau festival e ne whae whakapita ke manga nā kokalana, ke tau manga te kitaha, tōta he whuwhurore te haru tūru tau tau kupu lolongo ne whakaonga ki ke tau lolongo. Si lehe e whuwhurore he whanonga nōngi ki ai. Si, pihi a whukini a te tūri nei, he tau mga hanei, he rongon e au ki he tau tau mta kau te tūri nei, kua aloa ka? E, ako ui kua aloa nei hana e ke ha kua tau mta ki lai tūi tau pochang along ma alaka kua ue
0: ai, a kui tau tau mamatui a vasele ha mua tūru ne fosi loronga hawa ia ko ata pane sa ki mutu haka iloa, ko seore pai a kumitau, ko hakupuna, ko meki ki ne pule he haka iloa ka haitau lo longo ne fai uhu. Si pihia ni ke maanga na kumitau lau ki matuko velitama mo heana toko ua ko eti. Tau lo longo fuki ni whakaako e laua mo i mua atu ke tau lo longo tapu. Si fai whakaako ni tamai uhu fuki maturu ka hai niutuni, he PIC niutuni.
1: Si uhu
0: pihia ni e matutu punu ko tui, a uhulolongo fuki ia, ka e tamangi riuriwa koi ai rekote koi wha ia. Pihia ni ke matua ko nā tano, ko hei taha matua fuki, e prata tano.
1: Ai roi, ni mute.
0: A koangi, koangi matangi tō taha fuki e iroiro halau e fasi lolongo, ki a wha ia si mitake te o reo whai uhu aki.
1: Koe tau a sapu mai fufu ia kakoa?
0: Haia, koe nawa ni, kai toko longa tu fuki wharu matua ki wharu maanga ni nā kai mahino ka ha. Kai whakawela ki tamo matua ia, kua fasi te lolongo, uhu te lolongo, mai toka hifo ki toki ofa mai tāo ngai a tau tūru, ke wāne e pia ni hako matua tāne, tō taha fuki ai he ilo ilo, he uhu lolongo, fasi lolongo, kai whai fuki ni ne taofi au, taofi e tau lafu hako, kai lamakai ni mai pehe toka ni ke uhu ni, e, toka ni pehea ke uhu ni lau tōru, kai moha ia, whai mena whakausio si nā kai ma tau ke lata mai mga nei si whakakisi ma kano alonga tau ka whakatiki tanki tukupuki.
1: Ei whai ma laka whakawe. Koe rongo ni ke tātu ke whakapia pia ke mtoro, te tū ke kuri kuri mai ma hakurupe mai a mewhi fifita.